berlenging kuwon lawis tumpang songo godeng kok simbar jojo. Rekmo gimbal majul-majul denawur-awur renggani lirwono.